Kuni tog a kaso ni juay kung wanchi pino chispa iwi po niwi megahertz FM ban. Kilok iwa radio wara di open sinyal yipi gitu ki ruay yung mga kloy suting ruay wa patut kwa o um yung buo na ituwa ni ruay wa patut kro into blay na yu open sinyal yipi ruay yung mga riko ma lalu ruay wa patut wara ya chongkan dahil ni tayo open sinyal yipi gitu ki ruay yung mga hyper mi kong la ki ruay wa patut BNP mo wa irwa bertuah hadin so paus ni begitu gi ruai ke program jantia devotional song ne gi ruai yero hektin jantia de pogo cukup kun ke program go ban ra cepi de ka kasuani juai ipor ko mu studio ne ban mau ne pisa ji sin ong biang ipor ka kam ne studio yang ire poe cekan ru so pausan ne to ko poro sedang gi witu ban ke program ku pertuji pertuji poem of the day hani ro snya pi ke poetry ku pore de ga Eliora Sumer ke poetry ku iperto kebabe ya kinongshun ton abigani ke poetry ku de pure de ke Eliora Sumer.

0: kanito ka akasyo ni Juwai, talawro ni por si Sinbiang, diyang siya bahay pi chagi program ko lang sa next station kyo i. Tanturo yaw yung api aga kubor kitin jayin tiya, kuruan si i na kakasyo ni Shilong, ni por next station kyo i. U, one raj pi aga program ki nong rep. Tanika janmit aga program ki nong rep, yaw panap si pi aga jingya kalam, wawi naki lok nong rep kyong i na kuchnong mensengat uma idman rembai. O ya kelam mi hito waki kam rep kam riang kyong u. O ya kenika jing ya kelam na naki interview da chim da uma penchimi pesuet. Tanap ini ka program ki lok nong rep.
1: To heni por hak nika station yong i ka Akashwani Juwai. Te yo yu pediang sabha yo ma Edmund Rembai. Ubi nak i log web no nak tay tan masengat, tapi yang sah pahai pima hak ni ka program yang i ka kisan bni mo, kau angi kini ka program to cepang yang ki log web, tapi hak ni ka program jo iya iya perlu jemput mo, bagi log nong web, tapi kam jo le bagi nak liang yang kata sorkar le dewan benci ki cepang ki wituan mo ki kam web kam liang, tapi kam jo le bagi wituan ki kam web. Tene pediang sa bahai pisucisin hak nika program yang i ka kisan meni te hak nika program wo yoyu pecat opi wo ya ya kana yo betai ya cepang ka rep kering yang pi hak ta ka chenong yang pi hak ka chenong masengan heni pediang sa bahai pi yo ya sedang no i kenika i kelam yang i te ko akuli wonkong naga

0: usin mah. Tama hetoan wagi ka mong mo haga garap keriang hi bon sian ju e gisbon de. Ta harap hi onu usin. Pi ju MK bi gisbo mo mem mo. Wes ko bile ka sarkar ka di de pun celur bahagi nong rep mo ka mong le no e fertilizer mo ka mong chnarik spo de i hi. Ta haga ta ka chuna yang pi de percang pi mo pe mo.
1: Nga hi haga liang yo nga semen. Nga de emi jing pura puthi ba khien ka do yo ka ka ka jing hi kai basic mo. Ta ju snya hi o wa si ya dawai chemical nam taga khanda wa chi em tangan wa rep an wan hai thao yonga hi semen siama ya gi thao yonga tam em kwa uchulor le ni uyam na khanda ho den ka tu ka ni snem don hi kad wa kam te ta hai por wa rep ni kong la de yo adi thao yu man chra klem da e dawai klem da is bo klem da e ga nu ga nu ga jaj jing bam kwa tam nam tao suin lu ka te don hi ka pai ka thang na yong te jep don hi da man sbo chwa ta la to an wan hai thao wi yu te hai por em thao thao wa myo thao di rep tarab yang haju ithau takad warab yang haju ithau teman ian wan daga ning sebo aj masih leni da ketuga sebo ceing kate to ki wayi penem kam tahdu gini gida wai kenyang la yo lai hi u si kendau tengah ju e ada gini ki wa e gi na liang ga tanap sarkar mo we jing kai gi ong gi u em gitu gi bio fertilizer ta leni gi bio pesticide kita wa man gi u ni u sedemna suwa u trichoderma ma teman kita to ki da wai ki penem kam ha go sebab leneu let's see treatment
0: siang suk ha mai di jing ben che yang phi mo hai to wang phi wa pen mk ba phi ka thao thung yang phi da ka sebab ko pen mi da phi hi ka mong wat gi chep mo ki pelang gir nem mo ta siang suk ha ta sai wi le kwa ok li hai to an wang nu us in wa ra phi hai ta mo wa ye pi kuna e mo the bones nem mo ra phi mo pm mo yang us in hai ta ka thao yang phi
1: nga ka thao yang a hi ta man dang ni dang list nem thung ta ha ka ni ka list nem le arsnem chisnem don hi wathong ha u o u chra hedin te kada hini arsnem non da thong ha yute da kate thong ha yute non te edaga aj masi tanga yo hejing yo yonga taman iju hi kru komi yong suin o bun gi jing kai ni jing kai yong rim taman ong gi iwa ho ro thong hiju ithau kad yu suin tangwa ka jing le yonga non kamo le experiment khranga ngo kamo pai khranga ngo kamno je rokom ban ta cham wa na wa ho ba go thong ga hiju ithau le ta chong ha ka ba mi e taman ha be ba me extra yo ka jang taman e dengan teks bo ai masi te khandaw le miap hi go si lam si hi go to jing thong le miat ba hi u ti wi le manu organic mandai o oh do kan ni taman puyi u pen timit ba ya kate ki mar organic tang wa kan ni nwan ha jing pertai start kan ni singi kinong bam kinong thit le ki ta sdang gi thoi gi te ki mar organic ni ba wa da jur wore ka kujut ka sitam wo yo ina ga ba ma di ma kan wa kam te taman yuluti wa lini cha prang le lang ba ki information wa pair wa pair, ki media wa pair wa pair, yi gi u pencem ya kata kaya wa hat yang kini gi mar organik. Ni bha hadu kat ni, yu u organik le ni u chemical le, u mar hi dang chong ha kajuk kador. Ta yu luti wa lini cha prang, u yi chu chu in wan u doai, ha kador kwa biang, ha kador kwa bin, na kementa yang kita ki mar organik, na mar wa ka koi ka kya le, ya rap ko, ta sa gwi le ki nong rep nuan yu a chumun toi ki, pen e bor ki nong thien nong dai, pen ki yu e bor ki nong rep, yau ye gi urep chu chu ha te ka waman organic kamu ka pertai yang rim lang dema ko putip ye te ka dawai dashin yu luti wa kata u ejing rap ko yo bon ki nong rem wa hadu ki nong bam la lai ki na kujut sitom lai ko na ki nu ku nu ku cing ta ko per o per ha ka men ka pat ki yang ki
0: tamai ko am ang pi de patai pi chibun ki am ki ko am rap yo nu us in da ta ko an kulin pi mulu mala he to an wa ki jing rap yo mor ka man chem bi mon em ki jing e wo to ko mo mem mo how rapio nus in
1: o ka jing e nang chua nang chua ka jing e ta to ka wi hi to ka te ka jing yap stem ta ka te jing yap stem ta da tip ika ka dau ba ta to wa klo bay ni ba mana da mi klo bay ta da wi ar ka te ka jing stem os te mm hi go ta wi ka te le ka ni dang ye le yu tho jing tip chu chu man ka mo dang rap khangang kam te dang sper khangang dang pure khangang halam em pure school pure wani ha ta rap ta dang thu chu chu i gila gluti ta dang kli phang ga jing rap yong i ha kini ki kisan call center ma ta dang kli hi ki wi le tha tha stem mu sla ta mana khlo i chapo an wan yo yo bam khnyang wi le bam khnyang han da wa psia an wan ki khnyang na per di yong tang mana psia na tang ta hero nu cha u so le ne u thit wa man u met yong su in hi te da man go pan ba mi khnyang ta wa hadu kan ni la man dang ye le ba yu tho la tho lu ti nu kam nu ja pan wi ar ki te khnyang o na liang yong sarkar da da pitring hi kamu cha pun wiari te ka wi hi ku klam ga wai da shin taman wo ong gi wa yi u bo de ki klong charot charot yang gi doit taman ha bo de ta ki klong de ki klong plastik ma klong ta ka wi la yarap ga la ki no roi

0: Kani to ka akash ni juai wa wan chu pi ha u chi spy vi point vi megahertz fm ban heni por nga u grigorio psa
1: wa nga ka fani satalang
0: wan rai chu pi ya ka program ko wakar pang nei ban ta ki khandro khlo
1: kani ka program wan ka chu pi ar sen chi tia ka te to ak sngi nang kong wa ka sngi wa so hai por nyao ar pau i jan mir ta par lok ha ka ni ka jan mir u yo ai pan ap chu pi ya ka wi ka discussion da ni ka ye phlu yu mot alor yong ka phang youth and their roles as nation builder and future citizens ane ka wi ong hawa ka man ki khandro khlot em ki ka banta hak wo man ki nong te le ni ki nong chna ya ka riwa ka jai pan ru ka yong i te ye ka ni ka ye phlu yu mot le chim da u ma lang kit bai lang do he em rang kat lang wa u reverend ribat ki le lu kam ju le wa ka kong riyo tre heng
0: te prlak ha chwa po ye chig tu i phlu yu mot u ya ya i vi sur nagach o yang kong yari len lelu ibu pertoj jukkan nih.

0: Iya ka jai ban ru yang i kam chuk le kino te ya gari ka muluk ko yang ang i the future citizen the nya tho i wa man ki nong chong chong we ye ong de wo che wa i i le man ki kam ki nong chong chong gi wo man le gi kan ro gi kan lo de lu i te hi ha go i to o tu ba lain de
1: ta ha de nya tho a ko le ji bon ma ri ba de pen che bi i ga ni ga phang ha ga leben ta ka mo de man ni ga tu ga phang ch phang ga youth gi mut ki te gi nation builders ch phang gi mut ki te gi future citizens o ha jing e to we wo ong pin tu future citizens mo ka mo ong pi mani ki nong chong chong rei kwa ong le na leng yong nga wa to hi mo wo i le mani ki te gi lowei mo yong ga ri yong i ta kam ki wo man ki nong te gi nong chna ki lowei yong ga ri yong i pin yo emi ka kam ram go bo bon u le de ta kong rio na ka leng yong pi pi wan kam wan snyao pi he jing to ga ni ga phang wei wa kam gi ki te gi jai khan ro ki wa ye u man ki te gi nong te ye ga ri yong i
2: ma lang ke kani ga topic ta go wa sia suk bhai yo klam ta ki jai khan ro hi ki wa ye u te ye ga te ga jai ban ro ga yong i to u man gi ki te gi khan ro gi wa ki wa chlor ta lo to u man ro gi le ki khan ro gi wa mtin hi gi jing e ne bha bo si ne gi jing lai lu ti yong i gi pure pu thi yong i gi jing cham ji e yong i man ga singi cham i wa bon gi khan ro gi wa ran din ta kam gi te gi khan ro gi wa ran din ngi e gi u te ya ga la wei ya ga ri ya ga jai bru ro ko wi ta ta u man gi wa chlur ta u man ni gi wa he ga jing mot ga jing par khat ta gi te ta gi khan ro gi wa ye u te ya ga la wei
1: ta ko ble chi bon kong rio mani wa che ba jing batai yong pi snya yu mani le wa em kam ba wo man gi chlur ki wo mhoi u tein mhoi ran den ro nang tor cha prang kam gi khan ro knang yo ye te ske di ka ri ma ta ma ri ba em jing ke li he jing to na ga leng yong pi wan kam mu wi na gi nong kre kam ma po ki nyam gi ru kam gi balang kwa ok li wa pi yi yo pi wa em kam ha gi khan ro ha gi im lang sa lang khnang yo wi gi man gi te gi nong tei le ni gi nong chna le ni man gi le gi lawei yong ri ga jai ban ru yong i kam tam ha gi ni gi ski ma yo i bo ni si i roi i wa de man leng ba gi khan ro te ka ma nu le yo wi u pen kan lai te jing man yong ki
0: to ha jong yong gi te gi jing ka li yong phi nga ku a u no down ya art li ron hi ko bon kong gwa em kam ha i kam gi khan ro yo wi po wi nong chong chong le ni yo wi po wi khro ga wi go em kam ha ga jing im ga te to ka self image ki yong o dan dia gajing im gajing long go semen semen giong o ta lengba yong ga te hawa ong self image ngai ja jan bon i de tipi to ta ka dur ga dar ka akor ga burum gajing e ti lut ga yong e kam ju la gajing im ha ga khte na kha thlet kam ta ter ter ga te to ko wan kong ga point ko nga kwa open snya per di yong e ya e kam gi khan ro la da kwa su khet human gi da gi nong te yong ga chnong ga thau yong i yong ga ri ga jai ban ru yong i ko nong kong to snya tho i ga la di yong i ya ga samen samen yong i ta ko ar wen ga te ko wa nga ko wa au pon snya la ni u kentu ya ki par lok par jor ko wa i em ka mu em ga te to ko responsibility yong ga jingkit khle ki ga ga contribution ga wa i e ne ban ta ga chnong ga thau yong i da ko sadang ina do na yong na sem poi ki balang ha ki chnong ki thau yong i yo poi cha do cha riwa ka jai kon ro yong i
1: ta kum lai chi bon mari bet ki tu lai jing batai yong pi manas nya snya sket o man gi ku em kam ha do kata kata ni ba mo gi ni gi sngi em kam mi u em ka great sense of responsibility kam ong gi ong ha waro gi liang na do ni yong na sem kam ong pi ha do ka chnong ka thau ha do ki balang ki nyam gi kom gi u em mi ha do ki skor gi wa i lai ta nga ya ki wo snya ya ni jing ong mari bet ki kan ro kan lot kam tam snya ba kan mo ba wa ga le di yong phi le man ga ku em kam ba u sendong u pe khnang we umani ki nuksa gi ba ha chi bi tuan gi kan ro le ka te hi pen man ga i ka jing stang ye umani gi te ki bo wi te hi ri yong in de ta kong rio na ga leng yong phi kam ka nong hi kai ko au kli wa phi ni yi yo phi we em kam u hi kai ye gi khna kan ro le ni kan lot na do ki school level ma ya u ye gi man gi te ki la wei se khet ki yong ga ri yong nga yong phi
2: ta malanket halor gi ni gi jingli ga wa da ong phin tu ta ho as khet em kam ba yi gi khna skur ki wa da man ga la wei wa pen sa tho i ki ga ni ga phang ha ga jing hi kai yong i man ga sngi jo per chang i pen sia i gi khna o sa tho gi wa ga man u man gi gi architect de ki yi ki hi chua u plan gi ga la wei yong ki ga man u man gi gi o hoi bru de nai te wan yo yi wan ki wan ra wan yi gi wi le ha ga te ga

0: woman gi productive citizen te nalor nei te wan le mkam bhai jo prachang yu pun psia ha ki wo gie ki kal wa yang ki kaman wan ra i ga ro i ga par ha ga ri nei te wan start it tip le mkam he wo you compete ki wi wi to wan nei te wan sai bi le mkam ba ha ga ri yang i wo par khat ki wo kaman pun ku i ga yo ga kat hakari yang I dep nai te wo sia tho gi le wo yadai ga mariang le ka te le to ga wi ga mkam te kite to gi jing perchang yo I haskur wo pam sia I khna kaman ya umat sket ki kite gi khna gi wo terchang gi wo pun ku ya ga ri ga jai bro
1: a ta kum le chi bon kong rio sia sok ki tentu gi jing klam gi ong phi gi wo to sket kam ong phi ma ki khna to em gi ga aim in life you ong in short le ne ga ta ga jing mang ko tikna kam gi yi kwa gi man kamanu prakhat ki ye bha ka roi ka par yong ga ri yong I kamanu prakhat ki ye ga yo ka kon ye bha ka mariang ga yong I ma ka environment ta snyaw gi ni ro man gi kwa kam bha skhet ha gi khnro ha gi ni gi sngi kham tam mari ba khajak kwa ku li phi ye ni jing li to em kam ne uman I gi nong mi khmat se umani gi politicians le ne umani gi nong yelam ha gi sain bahalang le ne umani gi nong yelam ha gi wan wan gi sain ma khnang ye umani gi te gi nong te ya gari gi yong I mo kam ki normal le ne ki ordinary citizens le ye mo wen benta ha gi umani gi te gi nong te yong gari yong I
2: to gi to ga te gi jing li te ngai I jan da go I yo bentai le go ye chim bentai yo yo ile open you yagi idea yagi one gi jing em goa e em ha ka jing mo jing parkhar kam jo la ka do anut leong I tanga ka leong yong as nyao em kam hi e kam gi kanro yo ye chim bantai he only one la ga lat la ni ga kabu wai ge I yo ye chim bantai em phel la man ha politics la ni he one I banta tang wa e u em kam us nyao tho e wa e ha ga one ga nong rim ye ni e ga mon mani khnang wo ye wan ra skhet ya ka jing job ka jing im yong I ladam chim bantai la ni la da week ka ga participation yong I ye u blem la ni u ang wa im yo la I la ni im yo le kam te han rai la da wai ga la ni la da wai ga kabu ye em kam ye chim bantai he won ni bantai yong ka jing im la ni he won he ban I banta yu wa ga ri yong I kam jo ka chano ga thau kwa ho o ye man bo mi yu yo ro man gi nong mi khmat mo tang kam ro ong phi tane la da em ga lat ga kabu em kamu chim bantai khanang wo yo upanyu sik bi tawan
1: ye ga jing em penyu em kamu em ya ka spirit of participation la hewan hewan ma na do ne gi chnong gi thau gi dong gi chnat ku emi hado ki skur gi emi hado ki yung gi sem ki kam yung kam sem ta uman ni gi chlor mi khmat ye uman ni gi ta ki wo em ya ga men sem yung ga jing chlor ga ma dong hi ka kong riyo man do ne ho ye ong le wa hana de man ni gi ta ki nong mi khmat ki politicians le ne gi wa chim banta ha ki politics yong dong yong chnat yong I yong skur yong iwani wani thau andre emi ga banta ga wa kro kam gi nong chong chnong le ni kam gi khon khon ro ni ba I le emi ka hok u vot le new select le new jet de ye gi nong mi khmat ta le de mani de igi nong mi khmat andre I le emi ga banta ha ga wa jet yau tu nong mi khmat le ni ya gi nong mi khmat penyo I emi ka kamram ko kerpang handuk kata kata kong rio pi kaman snya bi ye tentu jo jing keli wa keli o marbe
0: ta hello yo itun tu jing kli tanga sia wo to wi po wi le ne ko wi po ko wi em gi ga jing kit kli ha ga wo pen ku ye ga ta ga ri ye ga jai bru nto du gi politician hi wa ye pen ku ne ba ka wan ga ri le wo tip ye yo ye kot ye ku ye hier ga to ne ru kom im ru kom man ki bru gi wa em ha ka ne ba it dau e em ga jing kit kli wi po wi ne I ka man u pen ku I pen ha ye ga ri yang I
1: to ai gam ong pi ma ong gi ye kho je pi le le dum kho je ne yung na sem ka manu ye bun kho je ga chnong na thau ta kam jo hi le dum ye I u kre chwa ne yung na sem kam mani gi nong mi khmat ha yung na sem ka manu ye man gi nong mi khmat ha ga chnong na thau ye ga ri yong I le kam jo ta sa du pen ko thi sa kha jo kha ja kha ye kalami ta kwa au ko li na ga liang yong nga ma yo bi ka ta ne ga phang go ye kalami ong I youth and their role as nation builders and future citizens ta ini kan ten role penyo mut ka benta kam ki khanro le ni ki khlot emi yo ye man gi ki nong chna le ni ki nong tei le ni ki lawei ma yong ri yong I ye pi ong inga I vi ar ma na lor gi ni gura dep ong pintu ka rol yong ki khanro khlot khnang yo man gi ki nong tei le ni ki nong chna le ni ki lawei yong ri yong I ta kong ri yo boy na yang yong pi chwa ka jak
0: ta go na kong ha ji to wei te ki khanro khlot ta man ba gi gi wo ye u ye le pracha

0: CEA roi nei pha kham tam he por khan ro yo ki wo ngat chbon gi jing si gi jing te le ta wom ye gi ye ye te kamon u ye won ki u bel kat ye nation ta go won kong to u ye gi u ye ye CEA roi ki won kong on to u man gi gi u man determine ki wo coaching mut e one e one ka mi kre i pure i puthi wale gi to u record be ki wo ta hado wo job ki hado wo po gi chaga thong
1: kuble chi bon gi gi point art li gi ong pi wiat ne si ne roi wo art to man gi bru gi man determine mut ki wo em ka ta jing krang man sem open depth i one one the mut knang yo yo hado wo kut yo po ga jing job ma knang yo man gi ta ki leaders yong ri yong i ta gi ni to gi qualities kat kamo ong kong li yo to mari ba yan pi gi gi qualities ki snya bi em kamo em gi control ni gi ta gi role yong gi control ha ga ri yong i
2: to kamo Pelos lang itu ada orang kong nak kuat aku pun senyap sahar literally, jadi role gua gigi kanro ye gigi u let na nak bentar ke cenong ke tau nanti nak bentar ke ri kejai penro yang i kata tau ke commitment yang i. Iwan iwan lah daman hawa eh lah ni hawa kia hawa con, lah i eh tilut i dah kejengai gua scam yang i, i upoi sa kata ketong ha kejeng im yang i. Sekawi tuan ke point kata tau kejeng jai jai yang i ha perdi kar. Kenrum kenram. Kamu ada tibi i keri kejai penru yang i mango kenrum kenram. Tapi apa perdi yang kita kijing kenrum kenram? Yo ya ya le i. Yo ye wan ra ya kijing job. Ha kijing im yang i. Sekawi tawan kita tok ki. Yo man kita kinong kemi lani kinong le. Dago sumar bani ai. Ya kawan gua baha. Kam jo le ya kawan gua si. Tapi kita tok gili teli gua nga. Nagali yang yungas nyawa. Em kamu pelos hajarong wa. Yang itu i cuba buka kong
1: ta kuplai cibon mari baik desnya biang isen tu literally gi pon na lor gi negi artli ka commitment ka wi ka jingman jai jai mo kam ong pi mut in ong mo ka self control mo how am you one one jingman ni jing jia iwa kenrum kenram kam ong pi mut i ta umani gi tiki nong pen jai jai le negi tip usin char i one ni bahai one miat kam ong pi pon wele yang pi ta ujet mo i one ni bahai i one ni sit tip i penjat kenang mo ya umani kinuksa yegi witawan kenang wa kataka jingdong yong ihi da man lepa ga kaluti ko ye uya chakata ka thongo poi chak jing job da nekliang yong ngale snyaw wa open snyaw de yong piwa i kam ka youth le ne kam ki youth le ne kam ki khandro khlot emi yegi ni gi rol i mani gi te gi chrat yong ga lowe ngai ja na do ne yong na sem yong i na do na skor na do ki gi nyam gi kom gi emi i gi khandro khlot to ki wa cha ong bai wa to ka lowe chong ga i ni ba ti dau iman ni kita ki chrat ki chrat ba yong ka wan wan ka thau i ami ni ba ka jing ba jing miat yong ka lawai chong ka jing ba jing miat yong i ha ka jing man yong i ko kat ni de tamo ka future yong i chong ka ka present time ko yong i mo ka jing long yong i ha ka present time ta man ni le kita ki youth ki we ye u exercise ya ka right yong i mut ki open em kam hok ya ka ta ka right yong i wo tap lene wo select yau nong jet yong in de wo man nong mi khmat yong i ha ga dur go ba hatam kam ki khan ro man ki bru ki wa dang biang ba ga bor par khat par dan ki wa em ga bor met ga bor phat ko biang tau em mi ga men sem yong mo ki in yen ong dei ktel nong wei ong ki man enthusiastic mo hai wan ni wan ni lei tau em mi ga men sem yong ga jing chlor ga jing ang nut wo pen dep to do op boy ga ga thong ma ma kam ong ga ktel pareng ki khan ro youth should be full of energy, full of enthusiasm, and full of zeal. Ma kata gajing ong haktin lewey, man go ako em kam bahay ngay pijan uperkat perdan yaga kenang huy ong mani kita gilewey go kiwa man sakit gilewey go yute yaga rig yong i. Ukan mo ila wa i mani kita ki nong mikmat kiyong ka lewey yong i. Ni bahate daw, hap yu em ga ability lene gajing ye, nado ka bor perkat perdan yong i, hado kabor met bor phat yong i ki open kre wo man gi bru gi wa ye gi bitwa nu chania khnang wa ya umani ki wo man reliable mo ki wa ye umani gi ki wa kit khle ta man mani gam te na do na ga jing sdang ki hado hayo ha sem yong i hado ki skor gi i ami hado ka chnong ga tha gu i ami hado ka ri gu i ami nga ya jan ye uman gi te gi lowei le ne gi te ki nong te ya ga ta ka ri kajak benru EME tengah janda gini kajeng ya kelam giong i man ga gawa ejeng mut ya kiwa up mo ta kerpat ay ye pi ginong up ya gani kajeng ya perkat ke perdan yong i ya kajeng pen ngam yelu yong i ya gani ka pang gawa da ong ina do neo sedang kam ki kenro ke lot kiwa yew man kawa em ga benta lak gawa kro ha gawa tay ya gala wei ka yong i gawa tay ya gari kajak benru giong i ta ekublai ya ye pi gong riyo ya ipo